0: whakakoloa koe tau kei maua e manawa oi maui. Te he tala mono o atu ai pēke mō tōlu. Oi, takai kotoa pē. E, o tōngani. E, pēke nau tōlu kotoa pē. Whanau ngā mai pē me he. Le te o koe ni. Pau tala mono ngā tuatawa keke. Tofaha lai o tōa. Oi pē koe ahata pōne ki tau maua e. Lau Māori e oi ahone. Kei o maa no ngā hei tāpua ki he malanga. Kei o maa no tō ne whakate tari ui he mahina whakakoloa koen. Hene tofa mai ha tāpua ki. He hilo nā whaianga whaiake. Oi alui a septema oi tauni. He tau whanonga e ni ha toi tau e ta. Oi ki he tau. O tau amanaki ki ai. He tau kondi. Tiu ki ai wanawa ua fito. Oi hau koi kia lea ke whakatoa ke talamono koni o whina. Maloi mau whainga Māori e o kau e poloklamo e whini. O what.
1: Iyo, atuai pehene e ku talamono atu heni ki a Amelia Sikahele o mā e te whine ko Rosaline Ofa Latavao ko wilo na mutari ui i Loto Christchurch i he Koro Kakala o Loto Christchurch. Ia e whonua ko ia, whafo ofa ko ia. O e ngai kakala ke heke, ofa pēna e mō mauha aho tari ui fie fia e aho ane afi. Paku atu heni a popo aki, ofa atka te ki mōtoro. Ki mōtoro kotoa pē mō e ngai hoi ki whawhini kotoa pē o e siasi i Christchurch. Pēku tala ofa atu heni ke ngai whae kotoa pē. Ko manatu ke anti koni ka ariria pe ke ane fusi i New Zealand. Mo ki motol hono kotoa pe ngai fetu kotoa pe. O ngulotonga whanongo mai miai. Wai ofa lahe atu eni kati ki motol. O mo ngai fofonga. Whatawange pe na mo mauha ngai aho fonu i he keresi. Pea mo e fifia e ki. Ta e te fohiwa koe ni. Koe hiwa e ni. E kainga i Christchurch na mau iai he. Ngai weekend mako ose na uike ua pe tolu miai. Pea koe nau pohi vaina e whai hili nau misinare. Pa kou toto o atu e ku ki mea hiki. O hiki ake nau hiwa koe ni e nau pohi va. Ke mou mea mai ki ai. Kai tae te fuiwa koe na. Fuiwa koe ni ki mou mea mai ki ai. Mālo.